Ade ene me shefo. She eri hia me. Oma me da adidi bia a ehongura eye from. Uja me ko ensu a eho ejuo ho. Ojuju me kra odi me fa akwantre ne so ni dinti. Sempo minam owo sum kabi bonu mu a minsro boni biara ifise uni mina ewo abani opoma na echichiri mi re otume puno ewo matamfo enim ode engo efo mitrim mikruwa ye mabuso Ampara, ye ne.

ajidi fo nyina mo wonka se onu ni onyankopon nyamibia ni ho ti se no se nyamibi wo ho a ma wonka frapo ye kosi atoye etifini anafo benkum ani ni fa nyankopon biara eni ho a wote se nyankopon yi ebinu nyame wa asonso wonte asem onanso onante owo hninso wonte hwa owo ninso ohuna de owo sanso wonte mfa nye e nyankopon ne de tumia de nyina ye. Oh yeah, ultimate. Oh yeah, butan team. Oh yeah, hun ten hunu. Oh tene ho. Oh na ubi. Oh nuni abodi eji na nyang kupon. So I'm gonna say, and penny ni o tumidi o radio ni

banso if you say ne wo pamono mreya usi deji wa home enu ti Awurade asem hyeye nkura se ye mompa da ye mre ho ye mompa de bia na ma ye mre mpa ibo ho eti sore ni sa David e penekuno obi ani diwa wari achi o obi ani diuma manu achi obi ani diuma memene achi obi ani diunu nuanim achi obonsam na ni diwo ni ofiefo no abusuafo achi e pemo saye e pemo saye se ka ubeka kwantuom se ka ubeka kwantimfi seka adie no a ewade dia domo no a uhu no a uwura chichire no wani jini wa kuma toyem no ekebe free won sa ananka ebe sei me so ewade be bo ho baya ma ho se ewade anfa David an she soul and sa se nyankopona onfa won she watan fon sa

Eradini hai ani yen kwajie. Why na yen sruno? Udienim said Tom Berima. Eradini ya bankesie. Yegusua ye bon pae. Yegusua ye bon pae. 1 Samuel 23:14. 1 Samuel 24:1. And ya combine the empire. Ninina kasafa David eho. Saul etuneniesi David so. Apamu David efifie. Ama David akotina ewuram. Wodi eme poso ahuduo emu atina ye. Eho. Ena ni singe u self-contain ewo. Eho. Ena ni na apartment ewo. Wapamu no fifio emu otinguremu. Wapena kunu. Yebo mpaye. Minimi di obwani fono. Edi eshe shawo. Nesuba eboni se. Abra dani deni na naso. Eshe David no. Onyankupon. Anfa David. Anshe sor ensa. Entimeno yesu yebo mpaye. Ni asre wadi se. Ewa di di opaye no. Enani enshe nensa. Di odi eshe shaye no. Ewade, emmanu enya yen. Enti mpaya ye bonye. Ye bon mpaya se. Ewade nyankupon. Se diye wanfa David. Anshe sor ensano. Ewade menso me srewo. Enfa mi mama ni mi mamema. Eni me yire. Eni mi ankasa. Ewade mfa ye nshe ye talfonsa. Ewade ye srewo. Meni minu yanom. Eni ye mani yasifo. Ewade.

ana ne de dwuma de ne nyina esie wo fa yesu si owurade ene wa je nkwa yesu ba o ebia ye kase yesu ba yesu ba aye wo se wo mba obeba me si ni pia kire wo se apututu se yesu oba na obeba enti fa yesu si owurade ene wa je nkwa oma ye kura owo susu ehia wo na owo da ho twen ye wo ba ebekwa ko hia no owo maaya ono so beba beto enti tutu ona mo yie na ye wa dwene yie na fo abrabo ma yesu tudia ebre ni ntu pese odi ho ma yesu a mepon afrɛ me na hu se ma frɛ fidi yesu afrɛ me na ye ni nkomo ne mo mpae me de de solomo jesi ajikum Anchebiana asempamre eba unchen. Anchebiana asempamre eba unchen. Mami ni wani mprekuna fa Yesu na ubinim. Kase uradi Yesu. Ene anopei. Meda wase. Meji tu semi yode boni yeni. Na mi boni inti na ubi uye. Mifa useme uradi ene majen kwa. Betramba kumamu ne di mabra boso. Chuomidi wa wong kwa ngumanum. Na se upie wa niyo nyamu wa maanya iraba. Meda watise wa jeme. Ewo Yesu dimo. Amen. Tisa mpaye tiye wa ya waboyi. Wabe ye nyanko pomba. Inti yetu ufushe unkura nse. Wabone sanu na unwye ye. Bruno na otesu no kru na uwaso no. Shisha safu bia ne fapim. Kristo ene fapim no. Ya yedi nyankopo asem trodo echrechre. Kaboni animu eyi nten etufo. Ne fa ho kwese asafu num. Na ye won kwaje ho adwuma. Opese woni mesum wo masafu ambi wo munso a. Ofrɛ me a. Bono na wosuna na se kuro na wosu no. Ebedi nkomo se bi wo ho a. Mekyere no awako. Na yenyina yanyankwaje ama yenkra ebodi nyankopon enhira o papa papa se eka wakoma se obebo awurade adwuma ensi kwa bibia ma bibia ensi kwan pese obo awurade adwuma pese odi usika odi wafutuo unkran hye uka bibia pese odi bo awurade adwuma bia no ekwan da ho ubetumi dia boa urade adwuma na ubeye nhira beye nhira number no eye 0244 744 204 0244 744 204 ose sofo dani dan nyina mo ba ti mo nyina mo fento nsio mo nyina mo fento mo fenfroka Monfento data. Ewadi be shrao. Ewadi be shrao. Fi se Bible say, Oma, emu wen shira sine wajie. Ewadi be shrao. U 1,000, u 2,000, u 10,000, u 50 cities, u 10 city, u 5 city, u 1 city. Ewadi be shrao. Minim pass ewadi be shrao. Anye wo sheso. Anye wo peso. For a free whooping, we bra would be GD air can home. Now be well ready and new yam 0244 744 204 0533 94 33 128 0533 94 33 128 0244 744 204 0244 744 204 Ewade nyankopon ehira o Ewade adom na Yesu ama ochina yebeba beto aso koso ama radio no ena Asempa FM 94.7 na Asempa mre eba wo nchen ene eye ya wada ye twen o Living Temple Kotobabi police station no echiri ho sebrama yemfa konche ni pa ebon kwa Ewade anim Na Ewurade emoye ho ban no onye mfiri ne wo peye no ensem Ewurade enhira bebre
Bye-bye.

dawama. Bibia omu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia o. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.